Mugiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngali nga jagoon. The land ngayang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngaya nga jaramba yawa ngiya nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.

Ngayon, hindi wala with the bagel muna. Your rally. Nga umuman. Nga din na mamuman. Nga numbo. Bukuruga pa ako niyan. Nga gidebol. Nga panyala. Hello. Welcome. Nga wal mamalay. From the Gidebol Nation. Gumbaga Nation. And the Banyalang Nation.